0: Beri Mises com a Kumina Mitotu. 2:13. Matipera bote, alô.
1: Alô, me parece.
0: Diano Wango.
1: Johan Ngwenya, muito interessante.
0: A Johan Ngwenya, muito também.
1: Mutamba kari mumuyo.
0: Padoko padoko, mapurunga ngwai.
1: Kupurumuka?
0: Ho.
1: Nyamasa nzingu watanda mbunga kujogo, wari ndo uye kura dimsambiki.
0: Hmm.
1: Ho, oh, ndani zingu wat.
0: Mbafa, zishade mila ngunzara.
1: Ya, nyamasa kwa naji, apangeneki.
0: Mazwano kubira mtia onzi.
1: Ya kutangira mudia wate mudzanofi.
0: Munotamba enyu?
1: Nada 39.
0: Mhm. Tipeitiswe.
1: Muchishano, takamenda pa shikola pa koshanda basoro pa shikola tivana wane jidzakanaka.
0: Mhm.
1: Zuru sabdo ndombo tutira zvimarasha, nyamasi ndinorongo kuenda pa sheshe.
0: Yeah.
1: Ndiyo na kupera kufunzimana.
0: Mhm. Mazwano mwakuita mutengo uyu sakuro marasha.
1: Ya, peresi yakandosiyana siyana kustrada kameki presento mushango muno vamwene vanokoda kudzinzengoenda vamwene dzizenda.
0: Mm.
1: Hone.
0: Shakanaka. Mukana ndona utamisai hamari masamwe.
1: Yekutanga ndimwe.
0: Maita basi.
1: Ndoya mudzimanyi Maria João. Mwana kuna Tobia, kuna Timotio, kuna Sinyasi, kuna Simoni, kuna Rute nga watambe. Ndao, numesha mwarese sora jinsa mbingu, tikirupi ya kuna kisoma nga watambe. Mazwana mkana, mwuzundi chekejao, mwana mdara, zungu.
0: Shaka naka, tinotende?
1: Tabongo.
0: Tatende.

Nguwa tsekwenda murongo muna makuma tata msiswa ni msiswa miri. Kana ti 4:32. Da kutanga kuronge za purtani. Nguwa za kuita shanje. Umambo ute wa kuenda kumagumo.

Wazita zvako wazita Eva Manuele wakudishito iro la vanduzi na nyimbo ichi pfibaba lingani muone imwe zvizinji zvire kuitwa zvizinji zvinakaitika zvizinji zvinakaoneka pantsiku na ntsiku ndepo zvadi kuda imwe mopindira kuti mutidairire na kuti mungaleka imwe kuti dairira inafa kwatwa munamwoyo inaomera ife kuti hatina taimatso ya kuona izvo kuti zvoniwe zvire kumasure kwa matso yanaifea aya na kuti zviripo zvinango zvakuti ife na matsetu ya hatipusta kuzviona zviri kuda imwe baba ndi muna kupusa kuzviona izvo izvo kuti mutikwaniseo ife kuti dairira panguwa ningana iyo iyo tichira kapana apa yali kusara mapindi mashatu tifika paiso zishanu na pindi makumatatu nguwa ya zvidziviso ndipo ndari kuenda kiasimula ine ndi Fernando Vontade achibvi imwe muli kulonzera kuti mwede magereja muchimbiza nyamusi uno kuti muleke kunongwa lingani muone sondo rapirali mudanongwa sondo iri mudanongwa sondo iri mudanongwa madi kuita kudzika kuti ne babangana na kunongwa wenei khabe haitiki batai anasvika iye nguwa ya kuti mfundisi adipalidza adineta hadi kwenda kia gara iye ndipa kushikao iyeo mwaona jwense zvintsvanyi anangali kuwala nguwa ya kuika iyo na tichipo mwaona china wena iwe pereka ndiyo anakawala iye nguwa iyo iyo na kuti wanangu kuna mbako magereja nsikuti kuna ongu wali kudao iye nkabe anangali kuna kutine mfundisi ui mkabe anakarungosa maningi male ya chipo male ya dizimu mwaona chakumi anakarungosa maningi ndepo jwensezi kuna ongu wako uko abvine na fika ongu wa iyo ya dipindao kupalizawa ya nangu masoko. Na kuti nometomi mfulisi na kupaliza masoko yeneo. Nangusi nkabe magresha nangu adichinja. Anatuma paliza masoko yenango paura kumuka vine. Ande, china wana uya pereka. Nguya adifika iye. Budisati china wana imwecho. Nyimbo HBO iyo. Yense mbruto inaita kupaliza iro fara. Yense mbruto inaita kupaliza iro soko. Chiguru iye murungu anga utendela kutine apa panaita. Maona nkana ndiyo uyu ndepo wachivine. Basa pambele kuna yu mafundisi na uti si nyole tayadikanue hafina tayi kudonha. Kuna iyo wanakapaliza soko la murungu wanafiziwa izo izo. Wanakapaliza mabaiberi wanafiziwa izo izo. Ndepo nyimbo iye chivine kwense kwense soko linapaliziwa.

Wazita shwako wazita krisi masocha na nyimbo yoi Abziku na wena wana pininda nongba na nongba ine pesiri ache wadi kuwala ushiru Pesiri ache wadi kupine ndani miemone nkana uko wadi kuenda kupi kushimitali ya kuchisui Zwensezu nchanyi na wadote panajinangu wadi kanue Nakayote kudziwao kuyemera pinango pale kupirida nukote zidwe Panakuti ndanongwa nanongwa Natsabala kanga choneni na wakote imwe panamuna ndanongwa nanongwa Ndati kwenda kia chakwa timbani ine Angantiteo vida ya chikbagwa Vida yoyo ya chikbagwa muna mwoye pesiri ache Muna zaona madi kupesa kupulula zinza Nyamunsi aenda ni mkoma mangwana aenda ni mkwere Mkucha aenda ni mwana pinango pale aenda ni mkazi aenda ni baba Frensesu izwi unanga imwe Iwe ulikita chikbagwa, upenyo wa chikbagwa mna mwawe, sio bataye, suenza na nsimba, irisha chakaruma yako, pako pasawa iye murungu, tenda papo, nakuti mwaona iye murungu, sikuti penako pale iye alikuda tayi kutia kupeo vida inada iwe, ese alikuona kutineo, bamboi uyu ningamupa vida ikuda yei uyu, kabe, asati tayi ya ita, nakuti iye anapao mungua ya achi ya nangalikuona kutineo, alikuita kumpasao ya achi ya alikuda, nakuti tanongwa tanongwa ini wadikanue, nsiso tayi sinata kutisu itwe, pansiko na nsiko, msamusha shako iwe, panakuti wende kia kamba, wenda oki ya temao temarako, uvurao munda wako ubatapaza uenda kialima tuensesu izi unaona kutine gole ribozi la chwiri la chitatu la chinayo la vene bamboi uyu kabe katipenango pale hashipusa tai ne alikushipusa mwaona tuensesu nanga iwe ulikushipirao kusuenza na nsimba kuda kuti iwe oneke uchirisha chakaruma yako na kuti vitwe pansiko na nsiko ninga nyimbo ilikuwa mutamu iya kwa mapinge achieve manika ndi provincia iyo inamataka ya ndi Chense chirimwa chinatenda muno umu Wada kusima matono yanatenda Maere yanatenda Mandui, mifalinya, mbambaira, madumbe, misale Mwawana mifigu Chense chirimwa chinatenda Chinabula muno umu Prosimanika na kote ndi provincia iyo Inamataka ya ndimo Hapana tae chinu chinaramba Ndepo kuna imwe muli koneka muli mitunu hosensina Wakuti kuna kuno uku Muli koneka muli mumunda muli mudimba muli imwe zviri kuita imwezo ndekuti ne Oman Simba ndizvo zvenezvo izvo nesa kuti provincia Manika ioneke iyo ichibudira Manika te potentiale

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Ei, urukuita em cozinhemo?
4: Machorão como é tu? Daí da cozinha bastante bacana muri um. Uruku no filho da Jacanaca.
3: Andi cupundi segredo Edu. Iva para não disati.
5: Usa dar Edu. Já veio o Japão. E nini não ocupa mabikiri.
3: Ah, jropozo.
5: Onde? Mabikiri no chicafo quatro chuneta com passana.
4: Waita basa mbia. Chineta ngesi kutumukazo wangu no pamwini. Uye tino wana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukurigia juna utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi muna itazwisha misono zhukurigia juna nyanya kuoneka.
5: Au zvirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
4: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
5: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
4: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
5: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
4: pakudarika bini ngurumutero
5: Edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
6: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
1: Maisabo
2: Mashvida
7: Itanto mo
2: Mashvida
1: Maisabo
2: Mashvida
8: Nguva sadai kuita sitanhatu napindi kumi na masere ndizo sezora zvidzoito sadai kuchinjira manza tichiranga pano apa Sadai mutambwe ndi good boy uyu na nyimbo HFV iyo mare wa munamwe woye Mare iri kushupa ii tichiranga pano apa pana wena wali kuita masondo na masondo wali kunza kwa dzinza Wena wali Afrika Dusuli wenango abvinkhabe wali Zimbabwe wenango wali Malawi wenango wadaenda madziko wenango yakuti kulanga kuno uku udabvine Nyani kumbandi kupi na pano apa hawa kutziba time Vrenzi izwe kwenda kia chaka male iyo Male na mbili inkopi ya Samora Ndiwe iliku sodziwa Ife kubesira kuno uku Kubesira iyo inkopi ya Samora ii Deka nsi kopi ya Samora ii kulanga kule katili mamimu Ndiyo nyimbo ili mutambu kecha tipirika sakia shika paizo Zita nhatu na pindi makumaili na mashano

kudeketera mna mwawe kudeketera kwa mna nkuru uyu nyakwenda uyu udaenda ndi mwiri pfala lilipo usiku na masikati achepvi ndiye uyu wangu ndasankula ine ndiye wangu ndasankula ine weneyu uyu ndiye napi mkazi wangu uyu nsuska yangu ine ndimu yangu ine ningati danyangalirika ine ningamuona kwene ni makuzio yense mwa ndoita kudekerhao ine ningati kumwao madzi ya kutonholera ningati kumwao sumu ya kutonholera yakuti uneta kubvao moyoi kugarao pambuto zvense izvi nakuti ndiye wangu ndasankula ine Hana tayi kuti usankhulirika esendeka ine derero usankhula kuti ne weneretu ndamubata ngwangu uyu ngwangu uyu ngwangu uyu mwaona ndiyo nyimbo ikhali mutambwe iya kuimbwa na mapinyane na dumbwe rachikhabvi iro mutiti San Paulo adaenda makole ya sala kumasuriyo ayo kwade kupinda makole 10 ningatana kuyeha ine kuenda kwa chidaita iye izvi akhali iye mubarikiwe mukati mwa province ya Mananika ino achigara iye kudishitura barike izvi mubairo primero di mayo kana kuti mubairo futuru mujori kwache iye akaoneka chigala padruze na pashkola primero di mayo izvi mulwani rakatandika dishitulo rabarhe na nyimbo iyi ichibve ndiye uyu wangu ine ndasankhura hanata kusankhulirika ngwangu iye wangu ndinga muona achipinda pachipinda iye ndinekhata kuona kuti ne apa ndasankhura mesho hana ndasankhura ine apa ndasankhura ndasankhura wakuti nyamusi uno ndi augarawani ngana penango pale piritsi la parasitamoli pali nyangalitika ine angashika chivibaba mtanyo vaitika mwaona nara kubvao ine makuzio mwa pinikala nyangalitika ubarawo moyo kutine gala pambuto moyo jwense izwa kuti ndiye wangu ine wangu ndida sankhura mukati mwa upenyu hangu walikani padoko na padoko kufamba kwa tikuita ife mukati mwa ino studio ya radio Musambiki tinimunjira apa kiafika pa izo zisere munguwa iyo ya mwanya wa majaha ndepo tisati tashu kwa huko emani ndite diali isu anabvi somancha mtebele uyu na nyimbo ichibvi zvinango zvinakara kuti mukharambeo si zvense zvinabvunzwa imwe na wanhu na wanyoyano munoda kuti muzvisenzese zvinango zvinapuntsa banja izvi ndepo kazinji wazinji wakuru na kabvine fulirika usale padzuwa na kuti unakara kuti ufulirikewo iwe una yako ibodzi nzeru Apo nkabe nkabe Njona bifuliri kwa usale padzua uyo Waka ufuliri rao nanga wadi kuseka Hehe nyagomba nzeru uyo Wadi kupi ndepo hapa china Ndepo samushe ubata na manza mairi wa njara koro iro Na utumabancha ngani sinu isa dikanuera tsasana na zai Ungali ponyuza yori chigwa pansi hapa china taibancha laenda Na kutolipo wadali emera Ndepo Samushe kuti mai imwe pana bvunzo imwe nzero na nyao yano mukatomi mafunga kuti ne kuti nzero inja musi yakano kuti nkhabe ningaiswe nzesa I mangwana dzema papi nayo ndiyo nyimbo iri mutambwe iya kuimbwa na somanja mutebele

Ndinotenda kupurutana kama ita purutani ngekuti tangati na mazhinji akaringana iwona nemitambo. Tabuya ngekuhamba kurukoneke kona kechita bhora mukati mwenyika dzepasi rese. Pane zvikwata zvirongomuna zvichapikisana kuda kuona ndiani shasha munyika dzepasi rese. Tichaona selesa nyika yeFrance ichitamba neselesa yeSpanya. Seleção ya Inglaterra ne seleção ya Argentina. Ngekuti mutambo wokupedzisira uchezirwa ngemubiningo.

0: Tiju siku Ndiri kuverigeta ndiri makati Ndino kumbira vongoma ya kati Ndini ngana Ngoma hei inuenda kunangana Mundu umwe bas Anonga afona tinozama kuti Tironge ngoma ijijes Jizuri rapanguwa Gumi na posa Usiku wakandaka Ndiri vanduz Ndinoda karira ngoma yangana Ngoma hei inuenda kunangana Mundu umwe basi Ndini ngana Anonga posha mtemo Tino zogura bote Gokuti tiri kupanga na pano Zino kumba kuti vese vese Vare kuzgwa radio msambi Vasina cho vare kuzgwa panguwa jino tapota msafona Gokuti muno zoposha mtemo Mutemo ngo kuchunga meja Josi kumfakazi Na kuti Josi kwa mudi henyu kuti Josi kumfakazi Josi ku Made kwa kanaka Ndiri kuverketa ndiri tamba Ndinoda karira ngoma Yangana Zina rango ndini ngana Ngoma hei inuenda kunangana Anozota ngangu kuverketa zina muno Shakana kangativone Ndauwe Radio Msambiki
1: Yebo yebo maato atasei
0: Tazumba imwe mweke
1: Inuida zumba kutia kumaka Shikia mkita kutia mazumba au
0: Mori kuverketa mori kupi
1: Likubwendi ni muda sarasa au
0: Munosa nangura ngoma yani
1: Munosa nangura ngoma ya madosa waya nafuga kwenda
0: Munosa nangura madosa waya nafuga kwenda
1: Aandu
0: Ino zoenda kunani
1: Inenda ayo kuno mashamwa reso radio msambiki Nunga kuta di radio msambiki Kudira mechija radio msambiki mutomu
0: Muno zviziva kuti bari kuzwa radio Msambiki vakawanda.
1: Vakatowanda kamara taungomendo nezvima. Yoda kumbikwa kuti kuti vakawanda ronga vazongomendo bari kuzwa radio Msambiki.
0: Amuto kundizwa ndochibhuya kuti inodika kuenda kuno munthu umwe.
1: Anda zviziva kuti pozi.
0: Inoenda kuna ani ngoma iyi?
1: Ngoma iyi ndo mchimba wangu.
0: Zina ndiani?
1: Zina ya Maria Tripi.
0: Zina renyu ndimu yani?
1: Nizina zini alimande mtengendwa
0: Tabonga Mova nozuwa rakanaka marwamu itire nyasha
1: Pambeno baasa
0: Ngoma enyu ino zori ila kuvira panguwa gumi na posa ndi ii Tawiri rana
1: Nada
0: para zikramaz. Bye bye wa Armando Mzengendwa.
1: Tabonga.
0: Tabonga. Mova no zvarakanaka.